Totón Chimimex. In your wife and in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Kimis. Aso Kitlaya. Totón Chimimex. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapokoya. In Yowal Nepant. Intimis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuan Toshti. Nehuan Metzli. Nehuan Yowal Nepantli.

Totoc in the mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Totoc in the mix. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. La miki ni tlacopoya in yowal nepantli in tlimisli ni chop ni ignotlamati ni gmati nehuan toshtli nehuan temetzli nehuan yowal nepantli.

Toto Chilmex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. In. Yowal. Nepant. In climis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantli.